yasinsu. Chane di jakpe ka khoze chin di jakpe ka ngate erada bos. Ki ngate yung misal pehanu ki malam ngare ga tsamts ngare noro la shibu gare. Di ngate chose anu ngate ima sabi lirka tiga nelti po ngare riala la shibu khala dhere sambat ngare ngata yo jude. Chane da zoksen ju ngari yane guzarish po ngati publika ngati awama bil khusus nojawan unla chai busayin chai bumayin. Yane Red Cross si volunteer dhan mi yane shok yung mar gushayin, koshish bar gushayin. Taki bahar le chang zarurat chach men rang yul pen rang mahal le rang na pen madad ba yen ngas dring yani art my Red Cross day zarbat pa jua Red Cross day che zarin zarba na ngati qabil ehtiram Henry Donan sahab de jagas ke khwes ke jag po de Red Cross day me na muftas bas jag sinzu chane de jag pe ka khoz chin de jag pe ka ngate erada bos ki ngate yum misa

0: sabna chogo chogo building un chochas base spring lancha spyangni yani cloud formation yanu kuzga kuzyong chinzere yan khabar chit zoduk AI detects pancreatic cancer early yani tsal tsal chin zoom se AI system istrolika canceri shukhsmo tashqis chacha song sinzu mission for cotton productivity in center government chokhsna shmul stongana trukya batsi khimo karod mission for cotton productivity fila tangsinzu yani sanang istung nishu sardu ikana sumchu sakshum sakpe cottoni getbat be fila dipene tangsinzu di ton tak pinzu sak batsi gyala science na technology jok chacha chok cottoni getbat yam jazernar gyala kasumi cottonun sak sakpe leptop Dumen ma 5 vizenduk yani maqsad gayut inzu gawazirinduk farm to fiber fiber to factory factory to fashion to forenzeri yani jinguni kana keres kutpa cho sergyabna dun fashion der yabna fiste yulun chakpek kalcha chakpek kotani getbatpur gela chacha urgela chachuk cha inzu yani textile industry dun lakher bifila inzu dun inmin urgal bet pir dun jak pe sha chakan science khabar khachi देर गबना दिरिंग सिंगी गोमा टॉपिक पेतांग डैंडेलाइन प्लांट्स कोला यानी खोरमे स्कोला खोरमा जरना ngatir kan sogone ngatanga thongtang kan ngate sunma batang ni khorma ngatya khodawande alam is ngatanga ngati dukse malsa khuriang de chuk ni amat ka to shazde base do gani ngatanga khabar samet chazerna ngati lada khas kar kargil la ngatanga thon du ngatir kani ka chon mati rin rin de chuk sman chwa ka to yani medicinal plants ka to ngata khodawande alam is shazde base do gani ngate sam chik shukur bana ngatang yun che do During singi topic puyotang dandelion yani khorme skorla khorma ngati am shkani ka chogune anu ngata chang rin met pathobet na dyun ngata get bad bar gospamet ni khorme anu ngata cham chi ngati rgo afan mat pichis ka tyo tin chuk chemical ka tyo tin chuk ni dish chaw yani khorma ngate ngati chunma nyang chasu nyang skya na ngate fuzul she se ngate dyun fangs tangat amma fiste yulun yanuk dyu di mana rin narcis yo tin chuk jazer na khong chogo chogo dawa tun chana di salad chose za chuk jazer na khorme na chung te chuk sanga ti ma tir gwa fan ma pi chis ka te tin chuk ga ni nga ta sambe ga me ta chal chal ba khanu ni zer ba chen du ki khorma don chas pus ba se cancer chuk snar chuk sun nga ti kana thagring slo shain zere chal chal ba khanu ni yang zerin du ki cancer diana tsugal liver di tsug ga tsug problem chyot na di elaj yot jere human ma khorme anuk de tsug chemical chyo ma tsug gas nga ti human system pur gyalar chwa tsu khorme anuk antioxidant vitamin mineral dona fiber una yong ma tsug dona tsuga vitamin k c a folic acid ang yong ma tsug gan nga tir go filama na fan ke in tsug Canada University chi chal chal china zom se zer ba chen du ki cancer in na tyang nuk dim ma na fan kyo zere khas kar khorme pataqi khorme khloma don chas pas ba se blood cancer yani blood yang cham chi gandagi yot na dyun sa ba chin suk cha zer na dyu antioxidant na anti inflammatory system chi yot in suk do na khorme loma skam shu se ngates thak se chuyo thung chas pas ba se ngatir gwa ma na fan chin suk dyu men ma high blood pressure sugar sningi zermo liver chin me zermo dyun sa ki kanang ata thak rings lu shen suk khorma kolbi zosta nga ta khachik du gani anu nga ti khaspa ni zerba chen du goma nga tes khorme loma jaktang sherpa sum sum don na dyun nga ti fila fan ke inzere dyumen ma khorme loma skam shu ser gyab na nga tes thak se green tea shchua yani nga tes bahar na di chik pene kharj basing yo sikhyon se green tea donetang udi jage ka nga ta dyu sak basik rgyala chacha inzu dona khorma loma khyong se sherpa diu thak se diana ngate juice ping se thungna diong mana fan ken chu zer bi ton tak pu dia in ki ngata khoda wan de alam is di chinga ti yul sakha tu nang di chik ta nyamat ka tu shas de ba se do gani ka na ngate fan khelen ma mana zaruri do ngate mehenga mehenga ela chun ba ba chik snal la diu nang ko le ngate tana rgyala chacha do diun in min khorme fan khes kor la yan tang sak pix perari ka sata diring dikanga nam bo ak Ashwani Kargil Studio, Sir Anwar Hussain, Juxiot, Assalamu alaikum, sir.
1: Wa alaikum salam.
0: Sir, but it's not.